0: tam ge chana bi su tum ngak na ma je kitang ke na su e du mong da mu chang sel laga hanga se ko
1: ahan ba se de marup akoi marup se masak se yam phase adu marup ki ming life am adu ga marup na jik tam mi ba department se so have you
2: yam nu ngai je han ba da e was my no tam tan ja pi ba se yam harawi ko ai ming them jila kai sing ai tang khul ni ukril dei ni adu si da english literature and cultural studies da me handak lui ga le ja ba ne
1: adu marup marup se tang khul ni da su tham bi re do maru akhoina khang da ba tang khul gi maram da tang khul gi chatna bi culture na ching ba sing gi matang da kitang than tham bi ram maru
2: culture hai wa yuwa hai se kai no ai gon da like cha uba gai definition ko ba ma ma le ba kai no hai di ai tang khul ni hai jer su ukul da hoga ta ba ko adu infa da pokter ga sita adu lei ba ne ba adu idu mok ma aku padi ma khang je
1: amaru sing hai jer ba da ko gi tang khul gi fizet lei ting sing ase ko gi phajaba ma yam lagta asi su amani hai ne khale
0: maru hai gi fizol se gi unique of se karina tham bi ram amaru
2: koi culture hai we say like ai masa tang khul di hai ga proud oi thok cha su natti ko adu pride hai ne lo kai dine khalle ado ai masa su adum lozoi o ikoi tangkhu gi pizo se phazeni hena ko adum ege heart ta adum treasure ta bodo ado ege mindset ta adum leye ado noina dwaina ubi su yam dungai appearance ngak ta na taba appearance ta gi hen ba manung gi wari do hen chawi ado gi saktam do hen appearance su amuka udlena ado thamni
3: marukki yumda kari gumba atoppa jati yamala aga marukki yum da chak chaw ta ra ba ado da kari gum ba marup na tangkhul gi jati gi oi ba khwai gi top top pa ensang ama pijaw ta di karam ensang pije ni do ensang do karam na sem sa ba ge ha was so ha bi ro
2: noi mi am da khang am ni expect to our money o sa thong ba na ko e koi tangkhul gi na bi da amam like program amama to ge ami lak su oksa se mi am expect to nei ba mayum da char ga la azu mi um da chat pa kan da oksa hi se dum harawi ba khoi tu mai na
4: oksa se sira la khong hap vela hap
2: hoi sira ru khong se khoi adum thi na ba ne ba like flavor do ma chu ga na ta ba flavor na mayam enhance to hal le ba adu pork curry do like prepare to busu tong antong ala le khoi bamboo shoot hapaga tauba nagagi style da ekoi smoke torga amuka pan ga hapaga manamasing herbs sing mountains tagi hills tagi ko garden da hobra adu torga thong busu myam yawe
3: khoi to antong ala mo ong da mata matong gi makhal makhal oina debe to adu di marup tagi tangkhol jati gi oi ba jana thakna basi khare am khangaw ra siranga se
4: hoye khuna zimarun na pandri se po hai bam su palli bani na objective pok lover su mayam khak tho e objective id hari bahinjang sing se akoi gi me pung gudi mar yam pam lam khong su re adu ga objective se khuna su tangkhol gi oi ba su ge am su khamin na ne du ga ma khoi gi oi ba akoi na moi de sel lagadi kamai na kalam ba insang pija gani hai na sing su sor apu su tham mi du na atok pakari kalam ba sa ab ya ba lai ba gi hai du sam ta hang si
3: chang puk than na haw ba cha ro ga de be to nga tum ro ga mo haw ga lak pa da kai gum ba ma chaning ba su so dum haw na bi ni mi lo na ma ga dum chaning ba a ba si puk ne a du na maru ke cha ti gi oi na nung din da cha na ba cha pot kum ba le bi bra le ra ga de ma du su karam mai na to ba cha pot no du ga kai ma ming ko ba ge hai ba si su khang ja haw
2: hoi a du gi question se ai gi da ma ki tak lu i de in pa le haw haw rak pa ni na a du ba ai ne khang ja ba ki tang tham haw gi ai khoi gi sticky rice chakhao do like mature to jingai matam da ko moi kitang greenish oiba matam da kitang harvest tawri aduga si se ekhoina delicacy gi mong da ko kitang expensive su oiba ni ma se tang su tang bani green su green oire ba like pura form develop to ji ba adu si ekhoi khoi du mai ne chai like adu su ama aduga sticky rice ekhoi special type of bamboo any type of bamboo ya de ba bamboo su like achauba ingredient ama ne ba like recipe do suna ba ado khoi na cha hau do seng ising da aduga do da happeni aduga mai da lou do ine ba heat to so like e khoi na microwave later so khoi na phajan da grill ta ra ko adu digi thok lak pa adu gi ma hau do yam tungan bani e khoi na adu su do mai na chai na hai ta re
3: de ba to khoi na lei ru ma phom se youth interaction gi lak ja bani ado id cha khoi na kan lam khan lak pa ma sum ta re de ba to
4: ai na khali ji marup ki yum do ina khoi ngasi interesting program je ta ra ma ga di yam hena awa ko ra ba da hai na khali ni
3: marup na wahai no oina hai dang hai bi basida id jang manam su la bani de ba to jidi ma khata basidi kanada mu cha si ge
1: ma thang si je pusparani akoi ge blue ma chu ge fred li ba akoi ge album ge hero ga ma li ba marup se asi de ka chang sala se

0: hairstyle tu yang pasal si dia ingat sok dia ingat. Aduh, mungkin kita cakap salah hangur resi pas barang ni. Maru, aku ingat sok si Hazara bini ko album gih Roma leh hanya tham jaga. Aduh, maru kiming life am. Aduh, kau maru pun hosik tami bah department sih sok. Hi Biram.
1: Aje mingna Thaksom Hitler. Aje Tawul dagi ni Bishnupur district ki manung channel leh. Aku kongga amat dagi ni housing na Manipur University da Manipur department da third semester tham jari.
0: Maruki means Hitler hai bani ka masika nana thon bi bana maru hai bi
1: Hitler je ai pabung na thon bane si thon gi je kai ta re Hitler je mai am na phatna u ta ga ma gi mari bak na dimaji kai ta re mari bak gi namak te am khanjaram bane hai ta re adu na khoi pabung na je ma gi thona ma na khanjaram mari bak gi khanjaram do adu mai na iju adu mai na oi hanning ma gi nok da thon bi ram bane hai
0: maru se ho je Hitler hai na so hai bi ra bani na ai koi na khangi be Hitler ko gi mai am na so idol go oi na ri se as Hitler re yaw ba gun na ma maru ta chen bi hanya kan bi brakari gun nyan tham bi ni
1: ai sa gi na di mi na khan dra ga ni khan je hal di ma ne oi ram ba leadership se ai jo leadership am oi ning ba gi ya da gi ai na kai gum am tong ra khoj mang jin thar ga tong ning ba je po a do tau ge na ju khal li ya da gi thabak tharong ke am ta ba su mang jin thar ga na tra ga ma ang mar ta pul la ga dum sa sari ya ni
0: adi maro khoj kan gi chat na bi asi da nga si gi na ha sing asi matam len ba oi na khoi na mobile phone scrolling tau ri se asi am na toi na theng nei ko thai na gi matam da de khoi na tho aga sa na ba outdoor games ke sana basing asi thengni masing ma tang de maru kai tham bininge
1: hojing ma tam ji da social media pa ba mobile phone pa ga dum mari ma tam mangal laga leba ma gi social media da kanab ma am le ya dui tar ga su ma tam manghan bani he ni helena haining ano bhauri ba generation ji da sidai da koi sana khona ba hai ba ji hakchang phaba phaba da na ta na khogi mi pun ma tam da mi pun ba gi mi ama ga loina ba gi wakhalona re mi nungsina ba ji am heleba numida waram ayuk ki ma tam da sana khona da hakchang chajen phana leina ba sana khona ji ta haning
0: pusparani hoje akhoi na thengnari ba marup se yam na gyan ta top top pagun na masu chen biri yam na leadership quality su le jumale mathang si ka na jasi ga
2: je je du di nga sai de ki class ki matai da mabani pham ma ga lei ba ma sai de ui ko
0: ui
2: mabani ma na te ta changa la ga kai kai wa khal khal no kai wai sa nai no hang to ra se marup han ba da marup ki ming life ma du ka kai department ta le bi ba no ha ba do han khang che ge
3: thag chari ai gi ming yum nam lon in mangang ai je ko ma na de ma le kai de ge ne adu ga hau jau na manipuri department da thar semester kajega tori ba
2: adu marup hau jik se khoi na marup ki phone de ge app ama uninstall tau da ba ya adre na ha di karam ba app una uninstall tau bi gani
3: hau jik se uninstall tau da ba ya de na ha ra ga de ge app se da ka bu di loi tai ba ko tau da ba ya da ba se uninstall mak ti tau da bi da akhoi ge manung da yau ba khara document da ka ta da ba document khara je se je khala khala ga delete tau ba ya
2: ꯍꯣꯏ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯊꯣꯝꯁꯦ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯪꯖꯕꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕ ꯑꯦꯞ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯒꯦꯝ ꯅꯨꯡꯒꯁꯦ ꯑꯝꯇ ꯍꯥꯞꯇꯕꯗ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯑꯦꯞ ꯉꯥꯛꯇ ꯍꯥꯞꯄꯤꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯗꯣ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯕꯨ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯦ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯨꯝꯅ ꯂꯧꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯣꯝꯒꯤ ꯇꯨꯡꯗ ꯂꯥꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯣꯝꯒ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯄꯥꯔꯠꯅꯔꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯀꯔꯝꯕ ꯇ꯭ꯔꯤꯠꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯤ ꯀꯔꯝꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯝꯇꯪ ꯈꯪꯖꯍꯧꯒꯦ ꯃꯔꯛꯇꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯂꯨꯅ ꯇꯧꯔꯝꯒꯗꯕꯁꯨ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯀꯣꯆꯤꯗꯤ
3: ꯑꯩꯒꯤ ꯍꯥꯏꯌꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯃꯥꯡꯍꯟꯕ ꯃꯥꯡꯍꯟꯗꯕ ꯏꯁꯥꯒꯤꯁꯨ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯁꯦ ꯈꯟꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯗꯤ ꯆꯪꯁꯤꯟꯕꯤꯔꯣꯏꯅꯨ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯗꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯗꯨ ꯊꯥꯡꯖꯤꯟꯕꯤꯁꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯍꯌꯦꯡ ꯇꯨꯡ ꯐꯥꯎ ꯆꯠꯀꯗꯕ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯆꯠꯃꯤꯟꯅꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯕꯅꯤꯅ ꯃꯥꯒꯤꯁꯨ ꯑꯩꯒꯤꯁꯨ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔꯒ ꯈꯪꯗꯣꯛꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯃꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯒꯤꯗꯤ ꯃꯤ ꯑꯃꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯄꯤꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅ ꯇꯧꯒꯗꯕ ꯊꯕꯛꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯕꯤꯗ ꯑꯉꯝ ꯑꯉꯝꯕ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯐꯔꯛ ꯇꯥꯔꯒꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯍꯦꯛ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯩꯒꯤꯗꯁꯨ ꯃꯥꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯕ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯔꯒꯗꯤ ꯄꯩꯁꯥ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯣꯛꯇꯕꯗꯨꯅ ꯃꯈꯜ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯍꯣꯠꯅꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯇꯥꯟꯃꯤꯟꯅꯔꯒ ꯍꯌꯦꯡ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯛꯀꯗꯧ ꯉꯥꯛꯇꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟꯗꯤꯡ ꯑꯃ ꯂꯩꯅꯕꯁꯤꯗ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯇꯥꯏꯅ ꯊꯝꯖꯒꯦ
2: ꯍꯣꯏ ꯑꯃꯒ ꯑꯃꯒ ꯋꯥꯈꯜꯗꯣ ꯐꯖꯅ ꯐꯥꯎꯗꯣꯛꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯨꯄꯤꯅꯤ ꯅꯨꯄꯥꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯈꯥꯏꯗꯣꯛꯅꯗꯅ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯉꯝꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯅ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯈꯜꯂꯣꯅꯤ ꯀꯣꯆꯤꯗꯤ
0: ꯃꯥꯅꯦ
2: ꯌꯥꯝꯅꯁꯨ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯃꯊꯪꯒꯤ ꯃꯔꯨꯞꯁꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯆꯔꯁꯤꯗꯤ
0: ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤ ꯃꯔꯨ ꯃꯤꯡ ꯂꯩꯐꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯇꯝꯃꯤꯕ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟ ꯁꯤꯍꯥꯟ ꯊꯝꯕꯤꯔꯝ
4: ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯩ ꯃꯤꯡ ꯄꯥꯡꯒꯃꯝ ꯄꯥꯏꯂꯣꯠ ꯃꯩꯇꯩ ꯑꯩ ꯀꯣꯡꯕ ꯈꯦꯇ꯭ꯔꯤ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗꯒꯤꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯑꯩ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯗ ꯊꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯇꯝꯖꯒꯗꯣꯔꯤꯅꯤ
0: ꯃꯔꯨꯞꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯆꯨꯋꯦꯁꯟ ꯑꯃꯇꯪ ꯁꯥꯒꯠꯆꯒꯦ ꯃꯔꯨꯞꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯥꯀꯟꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛ ꯑꯃ ꯄꯩꯁꯥꯁꯦ ꯇꯥꯔꯝꯃꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯃꯔꯨꯞ ꯀꯩ ꯂꯩꯕꯤꯅꯤ
4: ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯦꯀꯦꯟ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯂꯣꯏꯔꯒ ꯊꯔꯠ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔ ꯀꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯍꯟꯗꯛꯀꯤ ꯁꯦꯃꯤꯁꯇꯔꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯂꯦꯕꯁꯇ ꯌꯥꯝ ꯌꯥꯎꯋꯦ ꯑꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯅ

0: hocam, Seyran bana nanav sagulman. Hadi. Warau bi baya de masigi wena de atopa mi hapa se ayaba pizadre aduna happy ning bata arga de sms ke kutang de kanbira pa matam do ina happy ning ba in singzari
1: kutang da bani na si di kari no mi pang
0: ahan ba oi do ranga si pang isina
1: ahan ba dina tie ba to o le ba su pang pang da ba hamu ka su pang pang ti kui re ba ko su bi ge ti kai o li tak tak tak ni kai su pang pang de
0: ya si mi magi Lai bok pa ban demit oi bana nga sidi call fang le aduna me mana khoida na khan birak liba ise ise su khudol tam jarak lagi mayam ga puna tamina se
1: thagi
0: thagi thagi

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello, good morning, Manipur ki thoram da dombo taram na ukcheri.
1: Good morning, ma'am.
0: Good morning. Ming lai famam ka habiyo.
1: I say andro kharam lai kai degi punjobam Sumita.
0: Sumita. Sumita nga si di karam ba film ki kari say tabi gani.
1: Ikheng lakta red rose film da gi hujom puspa ni na sakpa. Wakhal ital hauri habi say dumda tanda gi.
0: So idana kudol tamjage isai se sairing ba sairang ba ga di khangbi bro
1: ga sawai di ning jang ba ni palau na phon ji sa san yo zo ka o gre
0: sairing ba na sairing ba na romi mai tai sairang ba na tum ba thang jam adu di Sumita isai se kudol tamjare da ge mai ang ga puna tamina se
1: thaga jari ma
0: thaga jari

0: Hello.
1: Hello.
0: Hello. Good morning, Manipur ki thoramda don bu taram na ukjeri.
1: Madam, yam ngai. Good morning.
0: Ming lai from high view.
1: Yam na. Ah, pangaroy dra na. Madam, ay tanod ay gine ba? Sinjan may ni thousand lai kaya tiki ako jam Nivedita.
0: Nivedita. Nivedita ang si di karam ba film gi kari sa itabi gani.
1: Madam, may natabi ni si tanod ay Krishna Allah Jesus film ay gine. Kavita Krishna Murti na sapa sanatoni thoga ki may ekta kunda pamchoy kumar na serang biba hiding ba kaya so hiding ba kung di kaya sina ito kuta. Ito to kasi niya may ato mati ang tanghog yung ge.
0: Sakpi yun yani.
1: May dama ha dito may hiding ang may na kung ano pang tawag.
0: Kasi di ang tanghog nga di na kalla galay ng mama leko.
1: Oy kalla galay di lai di tanghog nga di pang tawag di sangay di pang tawag ko. Ato gi ay
0: Hai,
1: bagaimana? Hai, siapa yang

0: Yang ngai jen ni bide ta isai su phajana ngang birame yam phajana su sak pire adodi sai sak pide gi amuk makha ta bi sai taminar sai
1: Hoi, madam, thank you.
0: Thank you.

0: ta thamba ta hoi di amang sang na wang ba ya di yumbi na nem ba ya di mamang sang goi na wang ba ya di yumbi na wang ga dam ni yum ma pi sina shugum ba khang da ba mayam ama lai khre khang da ba mayam sing asigi khang na ba gi damak ta amarom da haira ga di lai su su tambi ba lai ri su tambi ba yum ba lon sem kat pa ne ai di
1: waroi pot hai ba si ngalingai matamdagi maitai lining sat ibasingi piba ningol anigi punsi le pul sem na bagidamak satnabi amo oina lairakli masigi nungge oiba wan thuki matang da su asum na panthona paudambe
0: waroi porchi aikhoina khangdi hai ekhoi gi palem singna kamai tau deino khangdi hai waroi pot aisti haijing bot ki wale na rasi lohong magi wale pasi chako bagi wale pasi nupa yauna biwa pokpagi su mapa ahlaman ahum natragana manga adogi hena lakke haiba ma yare apokpi yawu su yare ningon pokpigi su apokpa pokpi amadi ningon poi wedugi makura mapanna singba kerole kaina singba yauraga ekhoigi isa ningon se imo oijaragi haina haina balak paduda ningon pokpa pokpi na pijab ai pijare ngasidagi ai gi sanu pise namo oijaru haidana piwanu mesigi waloi sambanu mesi ekhoina waroi pot koi aduna matam leba kibikta ekhoina yari ma khaidi angang singshu ahl singshu ekhoi wakhal taminasi ai mangna haibasina masum me haibdina te tahning bagi haijabane haimal leman lai da kalhaidi haikhak laikhak lai da kalhaidi ahlaman khangna mangwan kadana haina singaraga lohong khongdong ba masina lohong ba haibasidabu thawai maru thabani thawai maru achangba pokna bagi damak lohong basida poraiba wari singase mit harau ya harau nate sagai ya apokpagi tam ine lam lai gi polam tam ine loina na sumangda tengban mama pu khoiramini lining thogi loipot pora ini sagai apokpa khoyum layam punamak ki loipot se tamaga hairang masak naiba lairang masak naiba se por aga laipa pungjau thendana khunja hupna laiba se piwana lining thogi shaktam ningonduna laimarel oibigi saktam lairen bana lairen bibu lawba lakpagi thoksen aduga loinana thawai sina mama mapana nang nasa pokanu haibidi amta haide namita nasa ubangamu nasa anupa nupi puktana yumling khulingdana nungayu ko haibasi ningon pokpi punamakki mamanyam laba wahine adugum labagi ya thangi wahiduna ne sada nauda tadana mi sina som som yam agani khunjau leisau wahiduna nungairi si madugi khunjau leisau bodu oinabagi damakta wa se tumnabasi yam nung sinana tumnagadaba ningon gi imuna wala su piwana menkhat patare piwagi wala su ningona menkhat patare imung manung aniedo long khongdong mai matang da khana bagi wari se tawhanda ba nungsina ba pham tha ba makta da nupi na ngamda ba ya di haidana hekta wang khat kadai hona ba nupa na wang khat ba ya di nupa nungsin khatai hona ba madrei du da sanabi gi matungina di nupa sina wang khat kadam ni nupi sina nem tha ga da ba ni ma gi lai sem lon maram di kai gi noida thakka kha ga lai ba matam da nupi na thakka ba si di ya da ba ni na adugum laba wari puna maksing adugi nasaigi ningol dugi mayumda piwana lamkon balaigi loipot porakani sagai ya apokpagi salai ningon salai dugi porakani loipot laing thaugi porakani mayam sa nam porakani piwa pokpana ningon pokpagi lai sagai gi lai do khoiram gani lam gi lai do khoiram gani madu gi lai thau do loiraga ningon pokpa pokpisina haigani piwa pokpada aigi isa ningol ase aigi isa oiram dre isa manbi oiram me aina yokpa loijare ngasi degi de ai somna kanda piwa pokpa pokpida sinajare nasa gi taloi oiduna namo oijaro numisi ge haijing botki numisu lepna rasi lohong bagi numisu lepna rasi sako bagi numisu lepna rasi awat apa yengnaraga pangthu asi nungsinarasi khana chainaba taholoisi miwa maisa langaloisi hairaga wari se loiraga ningon popinasu nupa mayungi apokpagi laigi katpa lamgi laigi katpa lain thaugi katpa polam masi tamnare tamnara matungda masai ningon popa popina masana pise maku manemda khoiram halani hai lai lal halani piba poiba manem mama mapawari basina mane makusina ngasidegi di aigi sagi loina bi oiro ima waina lokhalage ima usu oirage sa su oirage nakong naru phogdasi anu apok pa pok pigi khotegi di

0: No. No.
1: Limbi, tari bro nang bu.
2: Sima, tari tari.
1: Sedang telawo.
2: Sima, kari gorom no.
0: Lawo mi nang bu. Nasi yai mana sa thokri ngai sida wa mata na hause ba.
2: Kari gwa no Sima. Ek tai bi o.
0: O ai khoi gi wa sing mi sing sing se. Ai khoi khoi gi ka da.

Matangda, ayamuk halakini film sedagi. Mandakini amadi shunila ani punisak minaba. Donesor konsam na sayding ba, G. Surchandrana, sayrang bisayamamuk taminasi.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Live phone in program da Taram Luxury.
1: Good afternoon. Ay, na, hey, ang tatap yun eh.
0: Hoy, ming may famahanan tayo piyo.
1: Kula, tunod ang asin na ang banyay na sa siya pa may.
0: Mamang da, amung fawa pang bitro ba, try day, tamtaw
1: wipa? Ah, pa pang gri, ay, mo't nililing gabi di pa niya ba ko. Kula, tunod ang asin na ang banyay.
0: Nasige thau ramasida. Hoi. Nasige thau ramasida. Ekoina ahan ba thengna jabe se su yamne nongai sei ko. Ming mai kontak pe hoina.
1: Ta je ki ngana ka ta ye khali je. Eki angoi na sapa yir ki thamo gi do.
0: Mhm.
1: Ha ba. Ta bang shima ma pu ho hai ba do. Ta je
0: ni. Ya. Yamne nu shibai sei ma su kan bi rei koi ma. Ado
1: ai kui na phang ju phang re do ai ji na ra ba lai ba ju ji o ve do di

0: Hello? Hello?
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Live on in program da Taram Nokchari.
1: Madam, ay tinong po maling nakahay degi Savitri kundong ba?
0: Savitri. Hoy. Savitri, tagpi yung karamba Manipur film mo siya itabi ka dabano.
1: Madam, ay na kan ngining mo mga sayam nung ay na tarak krayot ki tamoy gi. Siya ay kaya buhay na sa pato ato ay na amok ama kaning na yai buk saman nung gi. Ita ay di man sa kaya ta sa lagi na sung pang kamala na sa pato. Ato ay na tarak lagi na ta.
0: Isay si tabi ning bagi thoydok pa maram gadilay bibro.
1: Sung ay na kaza ning bago sung isay jenung siba. Tadi ni mami aman ida hajar ke meda.
0: Happy you, happy you.
1: Ah, apa sih cuma bukta radio bu yang pamzana. Nami dang pun terang makai bukta apa hal lah melayu. Nami dang ni kata ibu tombi. Jadi kundang wangi ini pun kunjaran ni. Aji isan pinung bu ida wangi rujita. Apa kerajaan azar ke meda.
0: Hoi
1: hoi. Dua tapi riba mayam pun nama kami nazar.
0: Madam rasa dumak saru kya birau ke Savitri?
1: Nasin aham bune medam ay phoning tay dugi
0: thang Good afternoon ladies, live on in program da kitang ui bira brana traga kwe ki sandok chari ba. Good evening Manipur, good morning Manipur rasu. Nasin aham ba ui na fang bido ribra?
1: Kay khan bai di nasin aham bune. Bulata nan badi tong thang nga ba marang marta.
0: Yam nanung ay say Savitri ngasige isay khan bagi. Ahan ba Savitri ki numit se? Sida Savitri na paam na khan birak pa isay isi kudol tam jarak lagi ko.
1: Thagachari.
0: Thagachari. Yairipok thambal nu film se dagi. Jongtham Kamala na sakpa. Bijayanthukumar Sharma na sayring ba. Nung maithem pahari na. Sayrang bi isay isi. Tamina se.

0: Hello.
1: Hello.
0: Good afternoon, ladies. Live phone in program da Taram Nokchari.
1: Good afternoon, madam.
0: Good afternoon.
1: I call to the lady, madam. Pocket tell me I could be the document in Noniniba.
0: Hoi.
1: Kagi, madam. Sadaluba Manglan had a film da. Adidagi, Sadan and Dagger, Sibira and Sapa. Dumjan by Ipaukaya, Hagi Kanda Wahi, and the Tobisha to Tazanina.
0: No, ni si amna thakat pa mali. Kay tawi rami no.
1: Thangyo da na phang bhaji da komida.
0: Nga hangay dum phang bida bro.
1: Si good afternoon si da di mida. First ni ahan ba na phang jari si nga si.
0: Nga si di ahan ba color ma yama ma thing na riko. Yamna sa nung ay zay sumay na thing na zabasi. Ato pa kagi thawram good morning Manipur, good evening Manipur. Da kadi saru kya bira bro.
1: Marang magta dum siya de yado ba good afternoon gi oy na di ko meda han han na khang jaban hai kar
0: yam nu ngai jai no ni ka wari sa ba phang jaba si su ka
1: oy meda yam nu ngai jai ai jo
0: tha ga chari ma tung de su dumak e khoi gi thola ma si da ko tau bi ba le pi da na ba hai zari ko
1: ado meda ko a ta bi ning ma ki ta hapra wi a ga dra so na du phang ma na ta de
0: happy
1: oy ha jeu sik la da ek ti oy na le bi ri ba ko a Then Toy Salam, Adagi, Jantan Kauja, Ranabir Nangbam, JB Ima, the Ibung and the Shore, Pushi and Tawai over, Lad Jatan at the Nibuka.
0: Money.
1: Pushing the Galoina, Amnonga and Tamina Zagira.
0: Takachiri, Adudi, say good old Jet Lakiko.
1: Thank you, madam.
0: Sagaluba, Manglan film Asidagi, Sadananda, Madi Roshi Binani Punasakminaba, Brinda Sakina Sadingba, Gopina Sadang Bissi.

0: 别了没愿意，一遍遍的问吧，嘎给也没写哩，一遍遍的不答。哎呀，那菠萝写的呢，拉稀嘛都是麻哩，没写的，啥啥菠萝像没写的哩，应该现在都我就跑过的，你把拉稀的菠萝写的呢，我就跑的写不下那里也啥啥。
1: Matau asumna, Manipuri jagoi ras ki poloi sing asi semgat sagat pa, tuba fuat bagi mawong asisu, thoidok hendok pa mawong yauri. Madudi, poloi ko min haribu sigi matakta arang arak mingsel na singba yauna, ato pa machugi pi kaklaga tusin basisu chanarai. Asi gumba thawong asibu, maitai singna liba haina khangnarai. Ingrazi da afflict work haini ribaduni.Tawong asi Manipur da karamba matam dagi horakhiba no haiba akaknaba matam lepa ngam nadri. Tawutabu, scholar karanadi, Chris dagi taramathoi suba chahi chagi matam da khutlon khutphot asi chanaram le haina launaba yawi.
2: Wapham amana Bishnupur district ki Moirang subdivision gi manung chanaleriba ngangkhalawa haiba khulduda khamba thoibi gi hakdakta semlam chanwa phi leiri.Sagai aduna madubu lai gumna section na thamli. Hai riba piyaduda li ba hai riba applic waki thong ningti na sis naramba uba phangli. Maduna di, tekni asi lamdam shida kuloi naramle hai bayai. Aduga, pi liba ki thapakta kuloi raba miyoi kutpu natraga kangbubu pi ribi hai na khangar kiba oiramba shuyai.
1: Rajar si Bhagasandra gi matamda fisalon sa gi thapakta amadi.Pothok singi marakta firibi singi pothok amadi madubu yonna ba mapham kaithel da topna lairami shu hainai asumna maitei singa raski kumin poloi da da natana ningkham samjin na singba akhanna ba angam athogi phijol singda su libagi saruk hapna rami singtha ba yabadi churachan maharaj na setlamba ningkham da lupa da yaiduna rasi tarani thogi khudam sem laga lidunat haplamba phawba uba phangli
2: mata usumna.Makal makal gi design, pi ama dahana kag laga, pi mapa magi matag ta lisin bagi chat na bilerak panina. Ras gi poloi sam sabo matam da hablok pa si toy nangak ningay oidi. Ning sing bayab wapum amana, India gi atay state sing da pangtok na riba, applic waki thawonga, Manipur da maitay sing na chanarak liba thawong asiga kena balay. Masi gi matang da art and culture gi joint director oiribi, Dr. Kaisam Sobita Devi na asum na pongdorak li.
0: Manipur da kwena piribi hai se khoi liba gi thabak to ba kambu sibu kwena piribi ya na lera mi aduga ma khoi si piribi loi chang hai dana tonga na akhoi gi ning thau pa ling ma tam da di akhoi gi phi se ka aga nap ka nda tonga da ma chu na apa ma gi kai ba si gi akoi ba si da ma sa ma kha da thari ba lining si ga kona na heming taw lagai di kwena phajana liba adugum ba ma da gi puthok ba puthok adu buni kwena liba hai na kwena manipur da khangra mi ba si.Aduna Manipur jadi liba cuma aku gigi applic art asina, ya amna cengna magi por adugi aesthetic value su uti loine na, madu seliba sariba mising adugi magi keramba makan gigi mino magi status isu tai aduga loine na amuksu masina mata madugi aku gigi society si dalai miba artisan singse, pili bi oil highba artisan singsina, kaya amuk.Wakhan silai na color matching si sama kanda akui ki tamdale jari ba cingdale jari ba mayam singa si environment si busu akui na kupna ni nampak macam tadi mayek seng tak ihap si hai jeneng ni malam betul na akui ki Manipur ki potok jari ba applic akui ki live ki art si asuk betik magul leh ane loh je akui na Manipur da live ki magi kanwa si piri bigi potok piri bina potok ba asuk umba live ba hai ba magi art si ki si nampak si ningtau singgi magi status tak pada tu si si nai cuma hai pada angom ningtau udah ki akui ki mai teh ningtau ane leh ni makui ki dah makta di angom ningtau ki dah na angom bersih dah angom bana oi aduka.Magi macu si heming tau bagi kau na bila cina iba macu si lang macu si so angau bener oi. Aduga muk mesti ni tau kita na kau na tiada jadi si angau benda napu na angau benda angau bener di nape aduga angau benda aku muka iba si kipi si heming tau benda mai mapan kopi si masih kau napu na tiada je.Semain tahu dana masih gigi magi mani tahu gigi magi status si so tak i ada gigi muk pamnai bersing makau na Yamna multicolor oiba adugumase koi sisinai ana machine takpadi makoi status status asi uthok matam da khoina sisinai haina khoina lauje adegi amu marani singi phambal karam dai matam da khoina set ba adugum phijilama lai masida khoi luhong phijilena khangnai hauje hauje manipur state museum da dhanamanjuri maharani gi luhong phijin loinena pasai be mata phasnagi luhong phijin si khoina lai thetna lai bani aduna machine amu khoi gi luhong kai hong bagi da sijina gre adegi harau phijin haidina amu sulai lai harau matam masida khoina masak nai ba mai bi adegi masak nai ba pham nai bi makhoi sina ba khoina kono to matam da ritual gi processing sing se yau matam sing se da moi da harau phijine na amasu akoi na sina ba thengne asmai tok da na akoi gi phiri bi gi magi pothok se yam maru oi ri manipur da di yam na kupna akoi na sijine adu ga putoi ba posi su yam na phajana akup pa makhan da wo putoi aduna masidi yam na sengna harba da manipur da di akoi gi awang ba thaki status si takpada adugumba oina sisena harda khoi manipur da leijari ba applic rcd yam kope masima akhoina loiba matamda yamdabada thakya changba adugumba polamani akhoi gi khudamoina harabada akhoi ningkam samjin sida magi ma masida yauriba liba gi thaba asi masida thaman anigumba choina changani maramdi mongda yauriba samjin ma paksida yauri si samjin ma paksida makhal ahum part ahum thona khoina seme adu matungda mu phiroi aidana tongan ba khoi gi jumjum lawba simu kana tawaka da madigi marakta mu akhoi gi matu chomba tasals mayama mu happy aduna akhoi gi pochi hekta cut out torga degi heming doksa laga heta putho pana taba papumo ropamatam da yam kuppa adu maina akhoi oi bani na masi matam changi matam changbaga loina na putho iba pochi su asukmati phajai adu ga phajari besi gi matungina akhoi na poche kanagu ma amagi sinaiba mide de award oina piba magi masakta ku doina sijine kena ba habsi sini akona awangu thakte sijine aduga orisha gumba akoi gi rajasthan gumba makodi lapai plegwa se yamne phajai hekeng badadi michi heta thak thak lawba adugumba ai kiching oiba moi shakti ema oina moi oi adu aniyak suba akoi gi second time dadi yening daba akoi michi thakba thaktokpa color se yamne bright oiba hamba gi di hekeng ba angang ne hekeng ning bada pohon ba adi newcomer sing aduga akoi mediator gi society kangbu nadi hegeng ning ba popa aduga masina tung ko ni yeng re akoi yening da pogum ba popa repulse kan ja tu makha yening da ose akoi poi aduna mo hoi gi posi phajai phajar ga sumo gi di day to day life da sang da ba ya da ba pot day to day da adi nit ne hen ba adumaina oi aduga posi su mo ina matam ku ina sang de mo hoi yam rap cut out ama taw kan da sachat tashan ba adu moin uta wi mo khoi da heming ngai di mo khoi gi amuli chan ba gi porche ki am hene yau de adu ga taw ba su mo khoi na senior ba di chen na ba pothok si di apply wor ga su a khoi gi skirt ta ha su khoi na heta na pa ga kana gum ba isam jam ba mi ma na mo gi blaze gi kana ga heta re ko nu pishing ar kam nu ba dress se le adu ga a khoi gi apply ti yam na ku pa masak tak pani thogi lemerol gi lemeren singi adegi adu gumbo doina moji sijine aduna ani hi khenaba hai bo sini adegi amuk pochina khenaba gi matungina masai gi akhoi mu kupne yang phantom da karma yang tor ga kari gi tamda khenai noi se khon thijaba matam da akhoi artisan singi se artisan gi man putho ba artisan si da magi ste se sumu khenara meba manipur da laiba applic sidi ning thauna akhoi gi lin lin ning thauna tang oina magi phiribi na selector ga institution oina thamaganda akhoi gi maduda masak aibam yamna excellent ba artist tuna putho ponina moina check do positioning thau gi lemeron lemeren singi ning thau gi de gi masak tak pa phamna aibegi tak tuina pochi amna kupna to bunina artist si khalle ba adu where is akhoi gi orisha gumba de gi rajasthan gumba tauri sing si di akhoi sanje na gumba adi yamna kanoi ba lawar group ki missing sina ekta patto to ba adu moi de di wakan chi khan ba si am kup na puto ko singam de loine na moi de de ti de gi hingna mo na moi na pot amaka tha tara Changna Putoga, Tan Rabishado, Moidadi, Maduna Dagar Oide, Nomo Nomogi, Atuba Dorga, Rapeta Toba, Aduna Potoks Moida, Padipazaragos Potoki, Quality, Handaba, Adunani, Akona Artisting the Sumakapoli, Duga, Magi Utilities Sumakapoli, Sina, Manipuri Art, Eplic Arca, Mapani Eplic Arca, Kenabaki, Choba Kozni, Rugamani Putati, Eplic Arci, Sukimati Awamotaki, Artamaniana Quenelo, Poloi. Adegi Krishna ki magi dress masin koi na

0: nanzan sum season aba ay man over use ne sum sum repeat le season aba da ta gi manin khar sat pai dar ah da gi thauri gu man ha mo je thauri do thauri fiber ma yaw de na thauri khar marin sat pa da marin sat thauri je mai ocean ba je koin matam pi da ba ocean da de gi adum ocean gam da ba are ocean la ga zu ha na gi thauri mai ocean da ba thauri do ketang deform wa ro ga disorganized ba adum ain tor ga ten ten je normal healing gam da ba ar mai tor ga ji fiber je healing tong gam da na adum na le ban was treatment ko ain to ye gune ayam na ultimately ko idak sar ga matam kri yeng e adu ge phatra ga di injection adum ka pe koi kap te steroid magai sau da ka pa na kam nei tana adu ka pa ga de adum phare adu ga how ma ji khara de how de ogale sunga hor kanu haib ji di mung ya ti ida ka pa ga adum ayam na di maximum di dim pai
1: adu ga makha tar poi na doctor na koi gi opd de phambi ba kan da yam na tuina theng na gan ba koi makhal sin ka ri no ha de so thambi ra mo doctor
0: ho koi gi opd da pham ba sai sta koi na sai ye na panjagi ba sai gi matung na lak do adu mayam ju wer ga so overall pulap ying se hai tar di koi na angang di ahan de gi pulap taro ying matam da common way sing jai khra haizira ke bu ko sai ye sai yang kai he la ka lak ba da di a mana a sai khu na bi se si ka khwang na bi se ga sai yang kai hen bu da di khwang na bi se degenerative changes la khre ko 60 70 su su jang ra di sai ye lumbar canal se no se na ga sai saru khwang ku la ga ting kala chan ngam dre khong chi dare pang dare hai bu adu ne di khu ji na bi se ma je ningang khong ngo mo de ne to lan ka bang ngo mo de ma ko yi lai khrom be ku do kun ma ngo mo khong ha ma gi pham bang ngo mo de ne ada awaba ke no mane aduna moise dolan ka ba kumbo je kumne hena na du ne ba simle re de gi di kitang sahi se sahi 70 ge da ye naksala di da gi tier la ko me hamse khuzi eng da am tier la ka ne de khudang si gi pambum si gi mata ki soldier se soldier jo inse sa ko ye sida manung da ko ye muscle kara tat laga rotator cuff na le ba si tat laga na ba le na ma da gi adhesive capsulitis na koi sugar le ba mi sam to gole kuje thangang ngam da ba si thang ma sam pun ngam de ni phani ge pung ngam de ni maru ne ayam hai jin bi de yam to gole adu phani ge pung ngam dre sam pun ngam dre han lak de swai tur ma kuje swai thangang ngam de ni treatment da tum ya ye ya treatment ba de ma khanyam le ko adu de gi atu bam na sa gi mo na ha da har ga sa gi kuje ngi sai sam yam sai sna ba mon maru ma sum cha tol ka ni pa de na de ni ko si are de sa gi ning siming je za ten to ekle sai je sai sa na ba le si de sok thok ba ma sa gi ngo ti de ni ko sai je pom thu la de ni pom thu de ma sa gi ngo da si sing je yam adum kam ne ko da ye ho gi plant therapy sa kuning de na do le re de gi rheumatoid arthritis yam na kam ne rheumatoid arthritis ki ho gi e de ob kan gi arthritis khara le ko rheumatoid and ato ato arthritis ma kan ko si je adum kam ne ha da le
1: yam no ai se doctor do ga pum na mak sing se ko gi nuai da sing je thok da ba akoi ne mang jom na na kari kari ngaling ai gi matam da ngang oi ne de gi have time sam sam na do kari kari check shall obai ai have do suk tang tham bi
0: hoi ai ha je sahi yamakanda osteoporosis lakanda tekpa mayam jing sidi osteoporosis de agina prevention ngame aduna tabla na khuding mak prevention de koi ngam dre ko adu di sa gi mi gi jin jin da kana sulai re ma le gre aduna sa gi saru gi sondra ko se sida gi tholk do sa gi lena mayam le gre dana si gi prevention sidi skeletal framework se si sa se 8-1-2 ideas se ho re ma si matam je sta anga ngai sida koi na walhan be yadav se koi na protein se mayam ko ya de calcium protein vitamin d adu energy is fallen by the energy is a carbohydrate ka keno ga se khoina ipan pan de carbohydrate ka ase fat kumba energy aw se protein is yaw dine marak sida protein amdi amna important ever part amne ko masi walan ba myatre next sik tang na mu ya roe exercise yaw de dia de sik ma se lam jin jeng ge la chong ge la adum sana ba yum da ngang je phazal tham bi da sin chong da yam sana ba de di muscle ge ko ge resistance exercises when a chinga sana ba ko ge rubber da chinga sana ba leida na adum bar resistance exercise ji kan di gym ga tole anga ngo sa da bu ne da kitang sa ko la su to ya de na ko si di anga ngo ge de ge so dum ho ya hai ba ni ada anga ngo ri ngi de di ko ne sana ba sana ba sana ba sana ba ji kai ge na ga na sana ba ji da kai kan ge ji da chung wa phan ba to ji da ne saru da ne weight bi ba dang dang chung ga di saru ji da ma weight bu le da na adu loading ko ha adu ki loading to bodo adu to bodo saruna paame saruna adu to bodo ne saru kan khalak to 9 to 18 20 years ida di main aim je kaino hai kan da sai mechanical loading du ki mathak ta ma ki peak bone mass hai target hai 90% si thamono hona ga dam ne sai peak bone mass hai ki saru khairi kan mazang je maximum level la thamoring ei sai ya kai re chugera humphu chugera humdra chugera malu da chugera dum mai saru kala le udene ba and my target

0: 짜라가 좀 더는 공업 함답이 임레이과 아두나 때 보고 이 기니기 꾸이나 나락바 네 타이로이드 꾸이나 나락바 네 하이퍼타이로이드 꾸이나 나락발이나 루메토이드 아트라이티스 꾸이나 나락바 네 리버 디지스 꾸이나 나바 아두 마마암 심 하이발이나 마암 싱세 마시 레이블레이터라 하이나 섹터가 레르마가나 트토 위타레 아두 마암 지나 컴펄서리 시마 강도 보면 안 임포르테네 마람디 아주다디 마람마니 스로크도네바 마사기 세얌저 보이 아마 레실레 나게마 아니도 강도가 투나 프리벤션 도보마 얌나 임포르텐 오에 아데 시마 담지다 사이 스모킹 알코올 스모스 안 임포르텐 오나 담 엠퍼사이즈 토레 브랜 스모킹 알코올 시 타이밍이다 다도 호드디 얌 투나 자라 선데바
1: 얌 노이제 아로이 보이나 도터 코기 사루세 분시 쯧빠기 오이나 칸나 탐나나바 메암다 메세스 마템 탕 탐비라모
0: 오케이 사루세 코이나 nga sai so discussion dem yaw gre big bone ma se thami nge bank ta pisa da yam le ring e koi bank ta pisa hap tro matum da lo tho lo tho kai re ga sa du ni na tham ba yaring matum da kwai ri yam na thamo ba ase big bone ma thamo ba se ma se sei ko manga kontra si manung da thong na ba koi target taw ba madu taw bo sini number 1 le du se next calcium vitamin d protein cd walan ba yadre mo gi saru gi cha ba da ka ta ba po se amat ta wala di mo ek wat ba da man sar ka do saru do good quality saru saru ba big bone ma si aw ro ba aduna calcium vitamin d protein se ma wat ba yar ra da ye amana saru na pam sa ba saru na hai se ekoi do ekoi thabak to hon bio hai me saru ga muscle na sa jen ta ujna saru da na te muscle jukal le ba muscle kal di saru jukal le saru kal di muscle kal le ane saru muscle kan ba mi je turu ju tek de ba muscle dun nga ba muscle kan ba mi mi je khong su na de ba muscle chon ba na adam na hal le ba muscle na bdu na pen ndo we aduna lifetime exercise to bodo yam kan ba ida kan na te lifetime no mugi khara khara exercise sang na na lifetime exercise to you weight bearing as agi weight bearing exercise weight pushan bdu adu gi exercise ma resistance ma resistance exercise ko ching bi kot bi weight thang bi kale dina yam lum banat so weight bearing heavy exercise ko ko chen ba yai skipping to we running to we jogging to we ni ni ngam to na walking to we adage atu pa mana secondary causes sai tare nga sai ye primary to na ta ba atu nga sai ye ne pan sa gi le na ma yam sing to adu sing to sai yang kala ga de adu sing ye labor na sector to ga adu treat to ho pa adu oi ra ga di saru je dam lisang sin na sai yam na dam na de ek na saru gi complications ma yam de theng na da na ngai na pun si sang na ling he mong ngam ni
1: yam no ngai je na si doctor na leng bi rek to na ko gi ni pi sing de theng na ba saru gi ana ba hai ba hiram si gi matang da ma yam da kana kana ba phom ke am tham biram ba doctor bhai ni ngai le te na thag chari
0: thank you
1: Nupi sing da theng na ba saru gi ana ba sing hai bahiram si gi matang da Hauzia Ujik Janimski Orthopedics Department ta Associate Professor ne lebiri ba Dr. Laisham Labangu ka unaduna wari watai sa ba tabire unaja ki bi seram nin thoi thoram puthok bi thokchom le nubala thoram masike loine nanga si gi damakta di yai fi umbal gi thoram lan thokchaba matang solution jari tabire yai fayumbal ki thaurum da nupi sing da thing na ba saru gi anawasing hai bahira masi gi matang da jenims ki orthopedics department da associate professor unile biri ba dr laisham labangu ga unaduna wari sa ba unabiki bi seram linthoi thaurum putok ba thokchom renubla tabiri ba si agashwani phal ki fm sangai channel digini Iramdam irai chagini khanna naha ahan khaidna matam matam gi thoknarakpa miyoi kya ngasi aikhuina thingari
2: makhal makhal gi election lakpada anuba ari ba candidate sing changyeng gi damak tholuktuna laibak sembada achoba saru gyana bo honari
1: micham aikhoi mayam nasu makhoi bu kanano kari thabak tokhrabage aduga kari kari tawrakani haibasidi khangningli
2: lakaduri ba manipur gi election da candidate ubiningli ba singi wakhalon phongdok chanaba amadi miyam da masak takchana ba minit ahum dagi manga phawwa radio gi khuthang da sandokna ba matam thamjari
1: sponsor tawduna sandok chagada ba thauram sigidamak agashwani phalki commercial section da tanabiu

Isay asibu sa isa kli biyasigi konjel asi tabada adumak murup singna kangbiram gani kanjay Pusparani hidrom ki konjel da kaidem imo na sayrengba madi sorry senjam na sayrangba isayne.

ngai khota kisi tabire adona thauram tabiri ba si akashwani imphal gi sangai channel dagini channel asida hujik tabira si sumang lila igina som ani subasarup lila sanabiri ba sangai artist association gi lila kangbu

0: Mihatla na do nga si su imita sida sangsang udo na lay. Bigli ba masyak kaya o mamagi matada gi set laga. Mamagi matada gi mundo na puki ba do. Ano kung ba, hingsaya itang ba do, sama din ate, lising, lising, de, lising, lising.
1: Bababo.
0: Pamasya, yeng, maang dilip libi, masyamanay pa, pa. Aman masya rin siya ito na. Pisip, pigay na sabalay di mo bumatanong na siya na kulaga. Amok ka, amok lang daw rin bagas eh. Isu na mahag pumalay masina ang awiway na. Ang awiway na kagtarak lang lo'y reno pa masya.
2: Itasak lang maman eh. Babo, dali. Nakunigi. Baba. Lupa mga kagtapiyo ba, Baba?
0: Hindi masya.
2: Imasya nga nang isa ang marunta sa angkri. Kung si Joko nga huwag na tahang mga mga tali. Nang ipisa ay lauro eh. Nakunigi. Baba, kung nga huwag na siga daw rin. Lupa mga kagtapiyo, Baba.
0: Hindi masya.
2: Baba, ipisa daw. Ay isa daw tayo bagi, Baba, halaglaga. Soy din na siyang bigay ba?
0: Kariyay ba?
2: Nakuha kang dro. Ay isa daw tayo bagi, Baba daw. Tanagi at sauba. Babu ni babu.
0: Ay, isyo ko siya niya ba?
2: Isa. Pwede na. Mana yung nalagta ba? Laglaro. Alaglaro. Mana. Ni patami ang padrahing ipunay ba baso? Ay, imamag to din ang may nakapto na kati ba niya.
0: Kaya ba na di ba siya?
2: Ni patami ang ipunay ba baso ng may nakapto na kati ba niya.
0: Kapo. Kapuno pimasa, kuminti na kapuno pimasa. Nakakinig ang nabagitin tayo sa iyo doon na miya magipunsi mamal kaya no hay mado kangalo. Misaya na sa itado na tekta na huwayo nino pimasa. Insaya ito masing adugi, manako nga doon ikat na ba tekta na huwayo sa isa huwayo nino pimasa.
2: Imagat ito ba, sasi, mwede pa sa ato siyong pipiti. Ay suka, nakoy suka, tututututu. Aku bawa misi nak kau buat kerja. Aku bawa ngau bingat dari soal dengan ayah nak kerani.
0: Bimasa.
2: Ima kita tu ba? Sesilo. Ima saya ram kurang berkuang nana ba. Tu. Ah mama lagi pukis sah bese. Asli kisah kujok tan tahu sih. Sesilo.
3: Lagi bisa sila.
0: Bima. Ay bimasa. Ngai kau.
2: Baba.
0: Se. Nanggi pesai bado.
2: Baba.
0: Se.
2: Ima kita tu ba? Ima saya sabut layu si. Aduh, Baba, nang nungay ay panapalo ko, Baba.
0: Pimasa.
2: Baba, nang matamsana, pusiyo ko, Baba.
0: Natin-natin, Pimasa. Nang iwayo na wala rin, Pimasa. Ay mo matamsana, pusiyo, ayaw nga nun, Pimasa. Ay mo karatun na siyo, ayaw mo, Pira mo. Ay, sige, mali, ba siya lay ning rin, Pimasa. Ay.
3: Kariyo, Baba. Baba, nang si tapi mo, humsing sa iba, tabang ang dito. Kariyo, hining rin, Baba.
0: Pamasa.
3: Baba.
0: Yengo, laiba ka sige sing kong sing ya lo jilo ya koi na sa tuli yengo. Kanay na mo sili bagay ayin mo malaya agi nung sin. Tayo mo kwanjel singa sidi, himsa ya itam mo sing na kag na nog bagi kwanjel di. Atay di no pamatsa, atay di tek thana huay kwanjel ngak tari rehe no pamatsa.
3: Baba, misi mina miyot mine ni thalaba iramdam ilay paasibo. Karam matam da. Mau minok taman gedegi bawah, nasai yang letak pion bawah.
0: Kari gumba nak nama koi bu mohon minok taman ing lebati.
3: Bawah,
0: ay koi masel amat tani kanduna, mina mimu halih masih bu tingduna, ay koi amat tanung si jana na himin nabado, hut nama matau tai nih nu pamaca.
3: Bawah,
0: ay nasi gidi sekeri nu pamaca. Kari gumba dah, sang lebu pun silam bisat pada, ipa isah muk tengger lebati. Harau harau nak kau nasi kau nu pamer sya.
3: Kau nasi bapa.
0: Bapa nasi gitu ya. Hari
3: bapa. Kerana, angau nu pi si mata usi urga. Amati, show naik lebah halas si mata usi urga. Ayak siang siun cakup tauri si kerana. Yang nama cama cama lamba pamer tapi cok tamu naik lebah cang. Masih di, Karina. Masih ini kalau bukan si cumi bro. Aini ngasih light up asyik. Aini kalau bisa nari bro. Nanti.

0: tanjar ke vai sai si radha rani film de gi dinesh amadi pusparani ani gi apun ba konjel da narendra chingang bam na saireng ba amadi jangam kamai amadi narendra chingang bam ani na punna sairang bai shei ni
1: yurem bam de gi mathang mathang lae je mai amam ba labuk ta lai ba sing se si gi manak ta tang sanga ga isei khan ba gi thorom se si lak se nong sang jarak pune do mi si gi masang se do gi mathik sang e khoi na sanga isei
2: ado ta bi ri ba sing na su khang na ba khoi na jik lai ri se labuk mai ai de ne ba
1: mai ai de ne se ta de gi
2: ai bu di nupa gi khungup to gi che di khuni wang bi si ga awri marak se da yam hai na changak pa se
1: au isei khuni wang bi si tong la ine
3: ba mane mane
1: lak pa de isei si yong na bu khona ba da ne la e do ji han ni bai khala e kanom ta
2: ne isei isei isei ji tang han na khala la se ado isei khan bi ngai da khoi isei sing ta mu khulang isei sing si gi ming lepham hanamu tang khang minar se ji hai bi yo ming lepham
3: ai gi ming chong tham bimolata kawi koi si inaw jina usha kawi
2: isha isha dum hai la si lepham di
3: lepham de khoi doi sa mane
1: sabal kai le ji
2: ha sugo tong sabal kai ding atne ise ming mu hai bi yo
4: ai gi lepham na sugo tong sabal kai ming na thong dam sarane
2: tamu ge hai bi yo
5: ai gi sugo tong sabal kai da gi ne aduga ai ming na kontak chum deben sing
4: debe ai gi ming na oina mong bi momota debi sokol dong basable kai sap mudum mayang mana
2: re sing hai bi
6: sing dong basable kai ni kontak chum bi jenti
4: kon sokon dong basable kai yumna na kathela pom bi ai nu
2: bi ai si hai bi
4: sing tham ra tha debi sokon dong basable kai
2: ichi hai bi ha ha bi pa
1: ma ha ge to bi ba sokon
4: basable kai debi ai ming sokol dong basable kai ming na tam pha
2: hoji kan chibu ichi khulang ji ka am ka chat na ri jan
3: pa songa chat
4: le songa chat le
5: pom phang gi
2: aduga pung di kyam ko subi ge
3: horem pung manga bak suni khoi na
2: pung ja pung ja de kumbira kono
3: pung tara de ki
2: pung tara de kuma ga nusa marak sido kwa
1: sapu yam hazari
2: ma aduna sapu lai phajai adubu nusa ngak thok na ba tupi a phan bi mai da
1: hanga pan
2: ni tai sen na isai ji kana na khandi ga doino
4: kang la da sapila yang thambal hai bado
1: yam ai bado
2: ma tiam ka tang sapiro
4: lai kang

Gate asi tahan jaki bagaloi nana. Akashvani Imphal gi sangai channel gi thauram sing lanthoksaba ngasi gi oinadi matang asi da loijari. Tabiri bapumnamakpo amukahana khurumjari. Kainaya thangni jari pinabirasi. Jai Hind.